kuacha. Yawe kuna u kibilea yinlabu mushibu wopanle yinna okore ngbegun oni wo duro na ugbo tuntun yawo kibilea yinlabote.